Sikia rolling a drum hapo, nakwambia unachemka. Sikia hapo, unaona. Sasa sikia ujinga wako, anasema unaona ujinga wako. Ice cream unatia mfukoni, kaokota bigiji naye.